Mwen gen mesaj sa ti kote 1700 ki di mwen kouma, fè sa, okoy net, fè sa pou zout. Ok, mwen ti revè.